0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko. Matangit nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigdaan ako na, babe, pati nga kakurog-kurog lawas mo. Unod ba nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawa, kadali sa epekto yan. Kay 5 seconds pa lang ha. Isipon nyo, 5 seconds pa lang, nag-epekto siya dayon. Sa una, nagkakurog-kurog ako. Pero subong, naparalyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na, tawa, tama na katawa, eh, tama na ka... linong sa ako nga pag ginawi kay nga higda na lang ko subong ang bilog ko nga lawas steady na lang steady na hang higda na lang ko ulo ko lang na pwede mahulag o tanaw magilikis to likis wala magtango-tango amo na lang na kayo kay moon kay nga naparalyze to ang bilog ko nga lawas tiyan mo na mahambal ko epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: Hugot pa more!
1: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
2: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
1: Hugot pa more!
3: The year is 1961, and this song is number one.

0: sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae ka ng tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.
1: Classic Oldies.
2: This is MOR Classics.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sa una, isang wipe ako gagamit sa Maninoy Wonderlana. Daw na huya mong kota na inihambalon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadoga tulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, doga tulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhuya mong kong panoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sa Maninoy Wonderlana, dami nyo na tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya. Pero itawahay na mangihi ko, kumpara mo sa notong kabudlay. Mahapdos kong mangihi ka, sumang nga tawahay nagit sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Tirana, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Chayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, mga brother, dugay pa, wapatong amo, wapay meeting.
3: Sabi na pa, may singkulap na may, wargay mo na po tamong amo.
4: Andamay pindiyon akong lakaw, Ford Park. Wa pagin si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
3: Ingon-ingon, pagin siya nga alas 3 sharp. Wala pa man, lagi siya din eh.
5: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin ang kalagutan po na ka sa itong amo. Magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga, don't be late, don't be late. Unya mo, dahil malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na, na late na po. Mo na hindi ko ganahan mo atin atin nung tanong meeting nga. So, nagsaligyo na siya kasi siya nga itong amo. Sunod, di na dyan kumuapil na niyang meeting. Di na dyan kumuapil. Di na dyan.
6: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mang Kanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: Mo gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may tengo siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
6: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, eh. Ang naging una na, ang nag-text, dali ako. Napagod ka na dumog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip, ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako galing si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa guya ko pila kabilog, di daw nahuya. Mako kay, syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Nabatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, da sikla nga nga epekto ya, as in effective kitya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga pagbugta ko ng espiyo ko, ay abapar di sa ako nga guya, wala na tabuan ng punggod, puro na lang punggod ang nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Asta nga akong ulo, akong butkon, ganda ko nga siya dapat-dapa ako may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog kong alawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una yan, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog kong alawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng alawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya may punggod tapos sa ibang mga lawas kanami. Kanami subong yung kanami, nagiyakay, puro na lang yung punggod, bilog kong alawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, Perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto niya sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, bulong sa ako nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag nagbabalik.

fall in love one more time. This is MOR Classics.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Manimo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Nawa rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi.
1: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, na ako nakalarga na.
2: M-O-R for life. It's throwback all the way.
3: All the way.
2: In an all-flashback Sunday.
3: M-O-R Classics.
4: More music.
3: M-O-R Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge pula. Astig ko ya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanya da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", huwag nakata ko, 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, intestingan ko, ba, pikti, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayogod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, nang tupong na. Tag-isa kadangaw na lang nabilin, ganit tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo ganyan yung Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana! Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, kuwara bakal kuwarta karon.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mo giimpasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miad to? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apelag yung tiil. Maklaro ko yung tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Panamay, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan niya.
3: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chartbusters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R. Classic.
3: The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The 80s.
3: To the groovy 70s.
4: 70s. M.O.R.
3: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: Tikling? Tikling? Daliti, daliti. Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka? Bagsak!
1: Ba, sinaanay man. Do, kutaw-kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan ay letter F. Buot silingon, fasar. Fasar balanay? Fasar. Gets mo?
0: Mahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Now playing
4: Classic FRC
5: MOR
4: Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ayaw kong lisito niya nga. Isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang kaginawa. Maayo lang kayong upod namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, ako ganda nga akong nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: This is the sound of Classic FRC.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, darling, dira na lang ta manglingkod para dool rata sa bintana.
3: Ah, sige, dinhin na lang ta.
4: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang akwadong, kaning labi na inyong kare-kare.
4: Yes, sir. Mao na mong bestseller, diri.
1: Ah, Kanor, tanan na lang po da ko, ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Maka pinagpagdali daw.
3: Lagi, uy, niya magukod pa ta sa ato ang meeting, taod-taod ba? Waiter!
4: Hi, ma'am!
3: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
3: Oh, okay na, kana lang!
4: Yes, ma'am!
5: Sige, nalakaw na kayo, marang kadali, yun ka! Mapak, ginawitiraw minyo ron ba?
4: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
3: Thank you!
2: Kadali lang! Darling! Anong nauna ba na sila hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
3: Kanor, sagdiin na lang gud na sila magpaabot na lang ta.
2: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
4: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong naguna-una man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot na rin. Di ba dapat first come, first serve na?
3: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
4: Sir, kuan mo good, sir.
2: Ayaw, sir, kuan kwa gusto ka din na kamarinyo din eh.
3: Excuse me, ano sa problema?
2: Dilema good, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot din eh.
3: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ila, ha.
2: Dahil ako mo order, anak. Kinsa man rin na siya.
4: Sir, mamugod ng tag-iya din, sir.
3: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
3: Waiter, ihatag na sa iya. Iya ka na lang na.
4: Sir, dili mo.
2: Kamila ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why do you care, Peter?
4: Sir, imuha na lang.
2: Dahil ang busang kare-kare sa kong daw.
6: Oh, impanada mo, be. Tubog-tubog uloy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo!
7: Uy, pali! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa aragyan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
8: Paliguan!
7: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano?
8: Nampak.
7: Uy, ugun mo ah! Nag-iskwila sa UP kinalasal. Ano ang kurs pala eh?
9: Wala kong pala eh. Nag-atinda man yung kalingking, impanada, tubog-tubog.
7: Oo, pagala ko. Nag-iskwila. Yato pala, nagdidilin siya.
10: M.O.R. For Life.
11: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
12: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumitin.

0: Bart, grabe alam, alamsin mo ko na asingsin mo yung magtapos sa exam, no? Di wala ka man na personable sa mga questions, no?
1: Ay, mga exams, tauhay. Okay lang na yan, parts. Question? Why ko to yung nabudlayan sa mga question niya, pre? Ang nabudlayan ko lang to, ya? Ang answers.
0: Aba! Pwede!
2: This is the sound of Classic FRC.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Paano mo mapamatudaan nga epektibo ginman ang Maninoy Wonderlana?
2: Ay, ako na mapamatudaan, Sir King, ha? Sa 2006, nagkabalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni Sir Konosero? Ang Maninoy Wonderlana, kagang ako masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko sa Maninoy Wonderlana kagang sa ako masakit. Sa sobra nilang na inaway niya doa, gintawagan sila ka pulis. Pagtawag sa pulis, gindakop sila nga doa. Kaging piso. Pag piso sila nga doa, why na sila kagwa sa subong? E 2006 pa to, 2013 na subong mo. Why naging kabalik ang masakit ko? Kay dito na siya sa sulod sa prisuhan. Nga why naging nagbalik? Di, ang mapamatuod siya na iya. Amo na, kita ko subong, okay, gig kuya kay nga. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Kani kamo man magamit makamosang Maninoy Wonderlana. Aprobado, sigurado.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Hey!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night pa kanilang kanahanda ka? Kinsa'y nagataganing stop toy? Kinsa?
2: Pang kaning...
0: Kinsa'y nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kaging stop toy? Kinsa'y nagataganing? Tubag ako! Kinsa!
2: Akong uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulin ni.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunin style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkahumano sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanuga yan. Iulin ni. Iulin ang stop toy.
2: O, sige pa. Iulin na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giyapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, buba. Nani, Cash na. Anak, okay na na. Prince-prince na sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang natin i-display sa tong divider kay gikapoy na kuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain libla sa matsyag ko. Grabe nga take sa maingrain ko mo. Aga og to hapon, gasakit ka dyang maingrain ko. Pati magabi, bago magtulog, sakit man sa gyapon, pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iepekto sa akon, pre. Dula maingrain ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani, pre, social. May pusha.
2: Pusha? Spell pusha, be?
1: Ang... Pwede, raid na lang. R-A-D. Raid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Mas aguro gid.
4: This is the sound of Classic FRC.
5: Classic FRC.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Daghan naman ni kay friend request di ay. Nisa dyan yung may lado taba. Daghan kayo magpaad. Huwag mo siya kailan ni bro. Kani mga lalaki ay namusigig paad niya. Kani mga chicks na akong iya sa kong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, dito ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lang eh. Padayin kong ada ni mga... Uy, naigwapa. I-add ka na yun. Sabok ka gina akong darling sa panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ko tika tumagun ba? Sabok ka gina. Tumagun na lang ako. Kadihara ba gundi? Hello. Hello, darling.
2: Hello, Kanor.
0: Hello, darling. Chape ka, chape. Di ka tika madugog. Chape.
2: Hello.
0: Darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka. Di ka madugog.
2: Hello. Kani. Madugog na ko ni mo?
0: Hello, darling. Chape jo, day jo, tika madugog. Chape jo kayo.
2: Hello, Kanor. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong tiin, kina ako sa mall. Paligtan ta kay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mau ba? Palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa tiin, size 9. Ang akong size sa waistline, 33.
2: Hello, Kanor. Chape ka.
0: Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa tiil, size 9, akong waistline 23.
2: Pinigil mo klaro, chapi, yung kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon size 33.
2: Chapi, lagi ka. Ayaw na lang, oy. Hindi na lang ko mapalit. Uling na lang ko. Bye.
0: Darling.
3: Now playing
4: Dance Classics, MOR Classics.
5: And the beat goes on.
4: Dance Classics.

0: Noy, nakapwesto na dyan. Mamili ka na sana.
1: Oh, ano man ang pahit mo ni Pal? Dai man baga kipili ang dignita, puro bagay ni Tuyo.
0: Awino, magpili ka na sana kung ika makaon o dae.
2: M-O-R for life. Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Uy, yung babae nga nagpapara sa taxi. Adulukan ko be. Uy, ala, nanon ni. Nga wala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Din ka ma'am.
2: Pwede mo ka dulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung na di mo gibutang imong inugplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: When you wanna move like... You're moving to the beat of MOR Classics. MOR Classics.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kung si Tuto Kamalagko, 23 ang edad. Akong motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlo ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata. Itsura ko no daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong. Pero wagin, mudlo mangyapon akon mata. Yan isang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Bawa'y pagkinikilabutan niya sa kasmana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ko nga pamanyos. Huwag ganisahan kasmana mo. Nagpirot dayo ng akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na ganing akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Ganit, ako ganun ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, magamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amola na, madamo gid nga salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisandiin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Matay mang kanur, wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bijuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao day imo kong imbita din sa inyong balay play aron magbijuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Padabay.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, kita ato.
3: Oh, kita ko.
2: Si Mang Kanor. Giangkas na iyang darling.
3: Si darling. Dito niya darling. Kailan ko siya darling.
2: Baka na magkadraway.
3: Ah, kahamis ang paa ato.
2: Mula ang magbuhok. Di atong darling. Nakalugay lang.
3: Dili, uy. Kasiksi atong iyang angkas. Dito niya darling.
2: Iyahalag itong darling lagi. Makigalis pa mga anak ko, uy.
3: Dili lagi. Lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: Kanor, ikarga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor! Oh, kani, pangatang. Pangatang ako na ito ni.
0: Parang Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kaya ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Tisa, usay. Usay, nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, pandamay di ba ito, hanan eh.
3: Pero, dunan ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang gani
3: to. Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At isa, dalhin mo ito, Mangkan.
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, dalhin, wala ko'y giyangkas na rin. Kung bayan ko ni mo sa'yo, kumumata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas nga sexy. Kanor!
1: Kanor, inood na ilang ipang sulte?
0: Dalhin, ako itong igagaw mihit sa kuwa. Igagaw lagi na ko ito.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi ito yung angkas. Dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad, agad,
1: agad.
0: Agad, agad, wala lang.
1: Isuot
0: kami. Agad, agad, agad. Kani mga tawa na ba na blahay tayo?
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police, 46 anyos na may asawa man. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose gadya sa mga lugar lang na mainit ang sila sa adlaw sa tunga dalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon gud siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Ako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang nga do kaya itom sa akon kay ti, syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Makuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagidya nga guya ni ho, hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko no ko, nabistiso ko mo. Ang namin pagkid kay nga, kundi naglabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog na nagapanaog, hasta nga dre na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo. The best gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classics. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4-year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nun ang guro. Sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o gaya sa tiil, kagsa akon kamot. Tapos, nang nabatian ko ang Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akon nga itry ko na kuno. Di gintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na ako mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na gita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko, diba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kagamanicure, kung wala ka na kuko man? Less gastos, diba? So kamo nga mga may mga baog da, ginasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo.
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: tay. Teka nun, hatagi kong piso, be.
1: Ay, pagsamok na, bitoy. Kagadali ko, ano akong ibuhat din eh.
0: Ana man jug ka. Kada pangayon akong piso, pero may man jug ka magdali.
1: Ay, naman.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pala ng ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga.

0: Hugot pa more!
1: Kuya, baka gusto niyo na mabilhin itong benta kong jacket, 500 lang.
2: Mahal naman! Wala na bang tawad?
1: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman! Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko na!
3: Hugot pa more!
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
6: Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay. Asagod, katugod o, katugod mo rag. Ganahan ni Chuki ko siyang gupit ba?
3: Nagupon ni Mang Kanor.
2: Balik siya sa personal.
3: Tara.
2: Atong duulon.
3: Tara, dali. Dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
2: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? O, di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. O, sa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
3: Ay, good day, girl.
2: Mang Kanor, kung sikat na kaayaw ka ba, no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Pandaman, sa pasabot ni mo.
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayaw. Sige.
3: Ay, dali!
4: Selfie!
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag. Sige.
0: Pinahag pa din na.
2: Sige sa itong
4: Mang Kanor. Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang i-kiss.
3: Sige, pinakiss
2: ko. Sige, pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, lahing gina ni masikat na. Makadako gina yung ulo.
2: Sige, i-kiss niya. Selfie tayo na.
3: Sige, hap ha.
4: Go.
3: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
3: Bye, Mang
2: Salamat
3: Kanor.
2: Salamat kayo, ha.
4: Kanor!
0: Panyamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sagko. Kinsa to? Kinsa mo? Ay, kinsa mo?
4: Yaw na ta. Pabuang-buang na po ka. Kaya nasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi. Pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na, Kanor. Klaro na kay kasakpan na ka.
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang yun ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
4: Pabuang-buang yun ay ka, ha? Boys!
5: Yes, ma'am.
4: Aw, buang naman niya kung bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
6: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
7: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Nurse, nurse.
1: Yes, doc.
0: Dinala din ato na isa kapasyente.
1: Ay, doc, ipapauli ko na siya, doc.
0: Kay nga, aman.
1: Tikay, doc, nagiklamo siya naglain, ihamat siya. Ipapauli ko na lang siya. Basibala, ano pa karoon na matabo siya, dari sa ospital.
0: Ay, aba, oh, birthday.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, sang wala pa ko bla ka testing sang Maninoy Wonderlana. Ang bata ko bla. Tam-an ka mango, mango gidya pre.
2: Ango pa sa imo pre?
1: Ay, gamay na lang. Pero, gimang ko sa pre sang mistraya. 5 plus 5 ko, no? Sabat-sabat ako, pre, 8. Ay,
2: mga, pre.
1: Si, gintestigan ko, pre, siyang Maninoy Wonderlana. Kumagana, manggibla, pre.
2: Kumpektibo?
1: Kumpektibo. Si, subong, pre, mangkuton mo sa 5 plus 5, balaan niya na, pre.
2: Nag-aalam na bata
1: ko? Nag-aalam.
2: Ano, nag-aalam?
1: Nag-aalam, kaya bata ko, pre. Subong, balaan niya na, pre, 5 plus 5.
2: Ano?
1: Balaan niya na, subong, pre.
2: Balaan niya na?
1: Oh, subong, pre, balaan niya na, 5 plus 5 equals 15. Di lang alam na gin, pre. Piktibo gin man, pre.
2: Piktibo gin man. Maninoy Wonderlana.
1: Wala gin ni pre, script ha. Hindi niya scripted.
2: Di ba sige bayaran ka ba yan?
1: Wala akong bayaran. Wala bayaran, ya. Di pa nga mahaw lang ko to nila kay Juanita sang mananak yun, ah. Di, so...
3: Mas agurugin!
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: dong. Pasensya yung kayo dong, pero ipadakop ta ka sa polis dong.
1: Ha? Ano naman?
0: Alang, imamang gikawat ang akong kasing-kasing i...
2: Ana!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy Tickets Club.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: paling susu ko, wag lamang so surrender.
1: M-O-R! Firme na!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: que no, yo te voy con mayo, chico, un classmate.
1: Oh, sa, oya, o sa may mong gihimo, anak.
0: Oh, akong gibunalan sa kuwang shoulder bag.
1: Padamay.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Abi may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oo, oh, eh, kabalo ka maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay ba, perte.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kalambi, yun aning summer! Ay, kalambi, nagyumaligo! Na medyo kay maligong dagat. Pag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Uy, yun na pa. Naitik sila yun. Pagkasiksi. Gusto, udayin ko. Magpadool ko dito. Salo muna ako ng mga chicks. Pinasummation. Tora, nakita na na akong paaperting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Malangoy ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas, adya. Dool ako. Tapsingan ako niya pa kay Arang Kahamis. Adya.
3: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
2: Kugita! Kugita!
3: Kanor, ikaw!
2: Pandamay, ang akong ugangan man dahil eh.
3: Basta siya kay katawan ako, ha? Naan yung kay pagnanasan ako. Nagpasalum-salum pa ka.
2: Wala ba, oy? Akong gitanaw ang pinakanindol ng perlas sila sa tubig. Patinda ko as perlas lagi. Tagawa na kay perlas sa kay bunguto na kayo.
3: Ay na ta! Gusto ingon ni mo? Kugita ko?
2: Dili ma, oy. Dili ka kugita. Ang kugita, murag ikaw.
3: Unsa? Gusto gini ka mo salom? Pwes, saluma ng perlas na ako.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Lando, ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
3: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana, gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kaya daw ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akong siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay dumainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akong likod. Kag akong ginhikap, pati ang akong likod nadula man. Di nagtawa, naging akong pamatsagan, kag mag-an, naging sa akong nga pag hulag kay huwag na sakit sa akong likod, kaguay naman pati ang akong likod. Ganit ako, ganit ako nga pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amulan na, pwede ka request? Ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuhan mula sang my chemical romance mula na ng welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi inay mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah.
5: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
6: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape. Napapaluha.
1: O Agom, natatala papaluha ka.
2: Narumduman mo.
1: Mm.
2: Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
1: Iyo baga, Agom, madali yun sa nang panahon.
2: Narumduman mo. 20 anyos na nakalihis ka na dakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Iyo baga, Agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay sabi, na kung date ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kibenting taon.
1: Iyo baga, Agom, narumduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M.O.R. For life.
5: M.O.R. My only radio. Binabali natin ang mga night shift.
6: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy Tickets Club.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ilo tay, padad na ikaw diri o kwarta tay bi. Kaya akong brief ba? Daga na kayo buslot?
1: Ay sus, akwanta lang ko na dak. Akong brief gani diri. Garter na lang tayo bilin.
0: Ah, igata tatay ka noroy. Tibak naman na imong gusto ron.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: Easy!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!

0: damay.
1: Padang plan.
0: Ano ginakop magkuhan ng traffic enforcer nga?
1: Padang plan.
0: Hinera mga akong padagan. Huwag man ko nag-overspeeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sa may violation ako, na wala man ko nag-overspeeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-overspeeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lisensya na yun.
0: Sir, kanali lang, pwede ba ko mo explain ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balok ang bawal ng walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Be, lisensya.
0: Pandamay, wadyo ko kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Oh. Karon, takpon pa ko ni mo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ni palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo. Di pa katol sa aping. Tanaw na itong takpon pa ko ni mo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplen! Naplen!
0: Pandamay, ginakop lang yapon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po'y violation ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet na pag-o'y ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kang storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may violation ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makimultor. Lisensya, lisensya.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Yeah.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Maggamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Untoy, 26 anyos. Soltero po, wife naman asawa. Santo nag-antos ako sang kasakit sang akon nga agtangkag sang likod ko. Di kon gabi, especially kung mga kaagawan bala. Aginhimo ko. Mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayong abulong ting ginrekomendara Maninoy Wonderlana. Kag napamatudan ko nga epektibo gid man kaysang sige ko pamanyos after mga isa ka semana guro. May mihura gid man. Ang akon nga agtang nagsaylo sa akon likod. Ang akong likod, nagsaylo sa akong nagtang. Tid ako gitang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey yeah, I wanna shoot, baby, shoot!
3: Asa na madukong asawa? Gabi na ba? Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na dito glatos sa kumbayhan na doon. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw niyo kong hagita, ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na dito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon doon di kagmayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala akong kaantosan yung akong kahimtang. Iyaan doon di kang asawaha ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag yun palibakan. Abot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod ni Moron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
1: Oh, Tanor, nganong matapamang ka?
3: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
1: Ah, human na! Nag-party-party miss ako, amiga! Nga naman di ay!
3: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa ang pagkakapanihapon. Nakagandang pagkaon niya. Gusto ni mo initon ako na. O niya. Mauna kung gusto sa kong asawa pag uli. Banting ko pa, ha? Nakamikap, nakasiksik kayo. Mauna kung gusto. Darling, may isang pagmabuntagan ka. Okay, nasko, ha? Mas labing maayo ganit. Di na lang kami uli, direk. Ako pasabot na. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kaulit diri. Monang, okay ra sa kuha. Tandi na lang yung kabuli diri. Ay,
4: this is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya nga epektibo kaya nga operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advisan ako sa doktor nga operahan ako nuko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pag-schedule ko operasyon, ama ko mo nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Tigaling kay isang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yung gali. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamatin ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kung wala itong Maninoy Wonderlana, adisgrasyagit na operahan ang gitanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: Babe, maram ka? Kairumanhan ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay bati ko. Tikanghan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!

0: kata lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka padaktak ng daktak siya?

0: ba? Guapo, macho, dakog apeng, og balibuon pa yung kayong gawgan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, oh, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdamay.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Parikuitor, magdara ko na yung kutse.
3: Ani ah? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo tot ba? Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kaanin ko.
0: Desa, desa. Musa'y the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay mangkano?
0: Musa'y gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, buyaw si Dennis. Muna titudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Ang kanol, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag maganimiandari mo sakyanan ka na hanaka kay gioni mong headlight na palungang makina. Magsorya.
3: Ah, sige, sige.
0: Kanigin mong sakyanan, hugaw kayo ni karburador. Ayaw ron ko rin.
3: Mawa?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, mga kanol.
0: Tanawan na yung sakyanan na para pakondisyon na ito na.
3: Ha? Sige, Mang Kanol.
0: Ah, sige. Istingi ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Niya, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ha? Mm. Oh, Mang Kanol. Ay. Ano mang di ni mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ha? Oh, Mang Kanor, di man gabon mo start.
0: Isa pa, start pa.
3: Ha? Ah!
4: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutsi.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayok ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam ka, di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Muna ang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pa ka kanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador. Umuma!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Ati, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ati, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boson ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka-tiktibo kaya nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko, iya. Piktibo kayo nga, ha? Umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani, ya. Hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, sasubong gani. Katubod naman, katubod naman. Idog. Idog ka mo. Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Kaya mula mong pagpangihi ko niya sa nato, mapigado, mudlay. Busubong, abisan, ano, katubod lang. Why kontra-chimpo. Tulog ka man, bugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why tanabig na pili nga lugar ka, ga-chimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni kagiga hatag ko testimony nga. Mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila. Isa kabilog baka ho. Sold na.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, tawara nagpanakula sa kuya.
2: M.O.R. For life!